0: okay, okay, okay. Adomu nkawo.
1: Nkawo.
0: Yo.
1: Awoche. Ayani o mini mini se nyes na mpecho le ta cho na metri o kakawai. Ana sama na samnya sa ntanti ani. Ye di kan se. Sai o ya chanin ti. Eme nyang ko ka yan se. Am fo no kanti ni mu o. Nti o san kanti ti na wai. Le ka won se. La te kini gino. Aya bai.
0: Bebacho men bo di ufre mi free infa.
2: Dan pacho ana juwe minimu bompa ina. Me hu se miti e be pa me ba se se de minti pensu do pi.
0: Hallelujah.
2: Na mi sunda ese. Ni pa mi enu be ani mi ada o da yim. Ti mi so ye na miti e be pa mi di din din ti mi join ni mo.
0: Ewurade masa ye no ba bedane embaso biom from ene etrako na ewie chire no na be ye otipa ye ewurade asaw yade na ewurade unconfirm mani mba biom yo wan shira wo not in any munchira wo o yesu kristo di munti amen ase papa ni ye koi no ti wo din. Because the demons ninny na every name. 0302-216-561. At your seed line is 024. 3368145 and 0246-888-771. Yes, all you say, Busumi Biano. Watch you Biano, you want to control. Now watch it. Who do you see the control? Adomunkawo.
3: Adomunkawo.
0: Macho Membo, the infant Afrebi Fibra.
3: Akradi.
0: Pacho den e ko su yeti o.
3: Ai bo pene mi pese o mbo mpa na na. Enye ma we kwaya a tutumu na emu buye buye ma ni a uche. Enye ma tutumu.
0: Ene anajua asemu ya weti ye ino. Ama ni bibia aye enti ni kani positive se efi ni ne kono. Mini mse mini mini na aye kama. E vradi me bompa e. Mini ubo ni sha wonsa. E vradi nanke nye. Na so urade wa be mu ni niamany nyina ayeye. Urade me bompa so be ka no ho. O Jesus Christ di munti. Amen.

0: be all like be a any progress be a hwehwe e wa like o like o be a ne bambo be a binya e wa sa soup no nti master de passé o hwe ma chire kwan ya se o kra na tete ya ya me ka ne se pa hu je no je be o kra na dia ye wo en chire bi ya nti ene le kasafa ya ha we yi ele liver issues a nkofo enya ni didi agro na liver na ekitekita etano ana enipa incident tiasie trese ya die bi e ni tegred mu a ya die bi bo de te tudo na ni bon koko eni liver point ten ye o yare bia o baba yare a we o baba yare a ansa na obete se wo yare no na ye no abade da oliver ni ni oliver yare
1: ye
0: so bia no
1: hello father mess on now ada na ho kakra o number ahuma no mu
0: yeah Yana meka ni sa yadiye biye bani pebiye ni mwa Liva ni bwa yadiye ni hon koko Emo bi biya ya we ansa Sana yadiye no Watu wu ni pebiye ni Ti liva no obrepa ni Ye dosu Ewe ni pebiye ni nene Iduma oye e dosu wankasa Enunchi na hana bebe na ni liva na esa ya Uhunse ni edaye no Niyefunu na ache Asobo se ufidi ni pebiye na ni apa ti ma pedia ni bia o fidi ni pedia en bia bo se mwa ni pedia ni bia di na tedu no o bia ya bo hwe entimi enye yi enti mo ti fadebra meka ene enyume ya na wa bo se o da na wa da o se ka bia bia ene ho se bia sradie na yesi abo di banim Oliver ni ese ahono se cancer su anate ekuro boni bi okwambi na akoto Oliver ni mu a omodi ekwan na yo kwa emfa me so emfa oje emero that ahaban ani belo kafete te hono obi enu okire do okire ne kwa se nkwa ika jota ahaban eh scientist oboa scientist emba ni kachi obi a scientist emba ni yempa ni fo no adam na nana yen na do ni ho na so na wo yare omo so mo yare obi a wutie mbi a gese wo a wo pen kretie obi a pen kretie bi a no mo se tete wo no ye na nana mo yare no a na do ke mbai no obi ti a hanya na se nipa no akodar yan kata na ne na habantie na do ni life a do ni life bo bo se me na nana de ma bo bo ni nana ye duro Nelson ni nana na kwa wantra ni cha kuma ni kwa no bo e ba ku ye pin na se e ti ya juma ni ana sabio e ya ni bre na ye sika ni bre e de sha de na ba to pa po mu dia e ku ti e na di o ji e e ni ahobambo e be bre wa na e kire se e wa sa wo hwe fa de bram ma se e ana ma chi kwa debia ya hwe ni paji ni pa enkwa ema otufo nyankopon eti obi bia wo yare ewo wahara wo se feye pa eti na no bo osi mo ni ba o dabi ti sa no so se la o be pa na off so se na me chire no ya debia ni ba no odi ewo oni pepia no eti o se o enya amoden ebi awuchie mi ni bechire duro so nse mi nkasa kwa ni ba bechire duro na so bi awo ohaw ewo liver mu ebu ba betu yeso nya typhoid liver no oka hobi doctor ka cho so nya ma eru apeka o te liver no so obre e kwashie no so akwa ti se wabo kashie na bia de so ashie wo ni pedie mu obre na ni pedia na ebre no enye load na so na obre liver no sa betie bibi akwai tadiye mu biya no ekwa ekwoshio na ban bi sa tanaja bi tie bi sa tanaja